Tayo manalangin. Panginoon, aming Ama, aminin po namin na mahirap para sa amin na maghintay. Madalas po ay gusto namin ng mabilisang sagot at solusyon. Tulungan mo po kami magkaroon ng pasensya at pananampalataya habang kami ay nasa gitna ng paghihintay. Ipaalala mo po sa amin na ang iyong mga pangako ay totoo at ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng kapayapaan na magtiwala sa iyong proseso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Munilla Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong kalusugan.
2: Kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kumusta ka? Kumusta ang iyong kalusugan at ang pangangalaga sa kalusugan ng iyong pamilya? Ito po ang inyong kaagapay sa pag-take care ng health and wellness ng buong family. Kwentong Kalusugan, Jo Cabrera Alabastro.
3: Mirna Arteca from Tree of Life Wellness Center.
2: Ngayon pong araw, meron tayong makakausap. Miss Mirna, meron tayong feature.
3: Oo, meron tayong guest ngayon. Siya ay si Crystal Velasco. At galing siya sa Camarines Sur, diretso na pumunta rito sa Tree of Life Wellness Center. Ang kanyang health concern ay siya ay may Hashimoto disease, isang klaseng sakit na tinatarget ang kanyang thyroid parang autoimmune disease siya. At siya ay nagsasuffer din ng constipation and inability to sleep. Ikukwento niya sa atin ngayon kung paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center.
2: Yes po, at kasama po natin, magandang araw po, Ma'am Crystal.
4: Hello po, good morning po.
2: Good morning po. Can you share po yung inyong health journey?
4: Ay, opo. Yeah, bale, before po kasi ang alam ko lang is meron akong thyroid nodules. So, nakita ko po sa ads yung Tree of Life. So, nag-inquire ako. And luckily, they also have doctor, which is Doc Jansen.
2: Mm-mm.
4: So, Ma'am, he asked.
2: Sorry, ako, Ma'am Crystal, yung thyroid nodule, ano po ito para po sa kaalaman ng ating mga taga?
4: Hindi naman po siya thyroid enlargement. So, parang may bukol yung thyroid mo. Pero hindi siya bukol. Pero yung parang soft something. Yung ganun po.
2: Mm-mm. Ano ang nagiging effect nito sa iyo?
4: Before po kasi, na-feel ko is nag-hyperventilate ako. Hindi ko pa alam.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, nanghihina, hindi mo ma-manage yung emotions mo. Ganon. Mm-hmm. Tapos napapansin ko po na parang lumalaki.
2: Ayun.
4: Hindi naman siya masyadong malaki, pero sa sarili ko, pansin, lalo na pag nasa sarili.
2: Okay. Ano po yung discomfort na nag- encourage sa inyo na pumunta na sa doktor and to have it checked?
4: Kasi po, iba kasi yung feeling pag may thyroid issue.
2: Mm.
4: Yung, syempre, yung weakness, hindi ka makapagtrabaho ng maayos kasi napapagod ka.
2: Madaling
4: hindi
2: mapagod.
4: Tapos, hindi gaya ng normal daily. Yung normal daily routine mo, hindi mo na masyadong magagawa. Kasi every now and then, pagod ka ng weakness ka. Dumating nga sa time na lagi akong nagdadala ng Gatorade kasi nanghihina talaga ako.
2: Like halimbawa po sa first sa 8-hour shift sa office po ba kayo, Ma'am Crystal?
4: Online po.
2: Online. For example, yun nga sa 8-hour shift niyo online, yung anong oras po kayo napapagod na?
4: Normally pagising ko lang sa umaga, mahina nang nakakain.
2: Oo.
4: Pero kaya naman, manageable naman. Kaso lang iba yung feeling talaga ng kaya mo. Alam mo yung nakapaglakad ka, gano'n. Doon nagagawa mo naman siya, pero pagod ka. Yung nanghihina ka, yung gano'n.
2: And kailan po kayo na-diagnose, Ma'am Crystal?
4: 2023 pa po.
2: 2023. And then there's another concern. Ano pa yung na-mention ni Ms. Mirna?
4: Constipated din po ako. Constipated ako. I'm not sure kung connected sa type.
2: Okay. May yung isa pong not familiar with the illness, ano yun?
4: Yung autoimmune po.
2: Opo.
4: Opo.
2: Kasama ba siya? Connected siya yung thyroid?
4: Opo. Opo. Actually po, hindi ko siya alam. Nung nagpa-check up po kay Doc Jansen, dun ko lang nalaman na may autoimmune pala ako. So, dun na na-answer yung question ko, why it's happening? Why ganito? Why ganyan? Pero normal po yung thyroid test ko, yung sa blood test, yung TSH levels, ganon. Normal lahat. Pero may, pag in ultrasound, may thyroid nodules.
2: I see. Okay. So, what made you decide po na, ay, kailangan ko na ng detoxification ng ganitong klaseng treatment?
4: Opo. Kasi nakita ko yung Tree of Life. Gusto ko kasing makonfirm kung 'di ba, cancer or what, kasi yung sa ads nila is more on cancer something. So nag-inquire ako. Tapos nagpa-check up din ako muna sa doctor nila kasi malayo nga po kami. Tapos
2: yes po.
4: Ay, okay.
2: Naririnig po namin
4: kayo. Ay, okay. Tapos yun po. Tapos alam, tiningnan ko po muna yung program nila kung ano yung mga ginagawa for 10 days. Tapos eh, medyo aware naman na po ako dun sa mga procedures like coffee enema, yung acupuncture, which is gustong-gusto ko rin po talagang itry. Ay, isa pa po pala sa concern ko is hindi ako makatulog ng maaga. So, like, kahit pilitin ko, hindi ako nakakatulog talaga. Ayan po.
2: So, nung tapos, pumunta po kayo sa Tree of Life, yun po yung mga concern nyo.
4: Apo.
2: Kamusta po yung first few days?
4: Okay naman po. Very friendly yung mga staff. Ginawa sa akin lahat ng treatments. And mafe-feel mo talaga sa sarili mo yung changes. Like, hindi na ako nanghihina. Nakakatulog na rin ako ng maaga, which is surprisingly. Kasi dati, hindi talaga ako nakakatulog ng maaga eh, kahit anong pilit ko. Tapos, may binigay nga sa akin si Doc ng papatulog din. Pero sabi ko kay Doc, hindi ko na po kailangan yun kasi nakakatulog na talaga ako ng mas maaga ngayon. So, kayang-kaya nang makatulog ng maaga. Yung constipation, okay na rin. Ayun po. Tapos, napansin ko rin po yung nodules ko. Medyo lumiit na. Kasi dati, nakakapa ko talaga siya. Like, pero ngayon, parang nagpa-flatten siya.
2: Okay. Yung sinabi niyo po na late kayo matulog or hindi kayo nakatulog ng maaga, anong oras po kayo natutulog normally bago kayo nagpunta dyan?
4: Ako dati po, kahit siguro pinipilit kong matulog ng kahit 12 a.m. ganon.
2: Ah.
4: Hindi pa rin. Minsan nakakatulog ako 4 a.m., 5 a.m. Mga ganon na ako nakakatulog.
2: Tapos ang gising?
4: Ang gising ko naman po niyan, mga 1 p.m.
2: Oh, hindi regular
4: sleep cycle. Oo. Opo. Tapos ngayon, dito, nakakatulog na ako ng kasi 9 or 10. Masaya na ako nung nakakatulog ako ng ganun kaaga. At nagigising naman ako ng earlier.
2: Mahalaga talagang tulog sa gabi, no?
4: Iba opo. Yung iba kasi pag yung tulog mo sa umaga eh, mabigat yung katawan mo talaga. Pero pag yung tulog mo sa gabi, pag gising mo sa umaga, the whole day, okay ka rin.
2: Kailan na, in what day na regulate yung sleep ninyo tapos yung nodule sa thyroid ay nakapa mo na parang lumiit?
4: Siguro po yung sa sleep ko, second day. Second day, nakatulog na kaagad. Kasi may sila yung acupuncture. Siguro feeling ko yun talaga yung nakatulong doon. Tapos, yung sa nodules naman po is siguro on the 8th day, 7-8 day.
2: Okay. And Ma'am Crystal, yung diet po ninyo, nag-adjust ba kayo? Kasi syempre diyan ay plant-based.
4: Opo.
2: Sa inyong bahay, sa Bicol, ano ang normally na kinakain mo?
4: Dati po kumakain naman na din ako ng gulay. May meat dati. Pero dito kasi all plant-based. Pero okay lang naman kasi kahit nare-realize mo na kahit all plant-based lang yung kinakain. Masarap naman siya. So, nakakain ko naman po.
2: Okay. E di, mabuti po yan. Saan po kayo sa Camarines Sur?
4: Sa Naga po.
2: Ah, Naga po. Marahay na aldaw. Sa Gabos na nagdadangog sa Naga, sa Kabikulan dyan. Ayan. And Miss Mirna, pakibahagi po yung naging treatment po kay Ma'am Crystal.
3: Siyempre, ang top of the line namin, dinidetox natin siya, nililinis ang colon through hydrocolonic at coffee enema. At meron siyang vitamin C drip, no, na para mapaboost ang kanyang immune system. At of course, meron tayong biozapper, yung zap through a machine yung mga fungus, parasites, bacteria sa katawan, the natural way tinatanggal yung biozapper na yun. At binibigyan natin sila na tinatawag na funneling or nagsasend tayo ng oxygen supply through the rectum, rectal ozone ang tawag. At the same time, meron tayong mga kung may mga aches and pains sa mga pasyente, meron tayong jade mat, para sa ito, mga infrared, upang sa ganun yung matarget yung mga ma-relieve yung mga pains nila, aches and pains. So, basically, food is our medicine. Kumakain sila dito ng whole food, plant-based diet, at saka juicing therapy. At at herbal therapy. So yan ang mga binibigay namin sa mga pasyente dito. Siyempre, walang meat. Kaya talagang within 10 days, amazing result ang nangyayari kahit na anong sakit, ano, basta pinakain mo ng tamang pagkain na binibigay namin, like whole food, plant-based diet, puro gulay, no? At the same time, juicing therapy, ang pasyente talagang talagang gumagaling sila within 2 or 3 days, nag-i-start na silang gumaling, nararamdaman nila ang mga buhok nila, nag-shrink na, katulad ni Crystal, on the 8th day, nararamdaman nila, nag-flatten na kanila mga buhok. So yan ay nangyayari sa ating mga pasyente. Ang ginagawa lang natin dito ay basically, whole food, plant-based diet, juicing therapy, detox through hydrocolonics, at ating binibigyan ng other alternative ways na pamamaraan kung ano mga symptoms meron ang pasyente. Tulad ng panghihina, meron tayo vitamin C, drip, mega-dose vitamin C para mabusang kanyang immune system upang lumakas ang pasyente. Yun. So within 10 days, kasi it takes 10 days for our body to recover, nakaka-recover ang pasyente within 10 days.
2: Okay, thank you po, Ms. Mirna. And Ma'am Crystal, pang ilang days niyo na po?
4: Pang 10 days ko na po.
2: Ah, graduation mo na pala ngayon.
4: Opo, last day ko na.
2: Happy graduation.
4: Thank you.
2: Diretso ka na pa uwi?
4: Opo, uwi na rin ako mamaya.
2: Si Ma'am Crystal, ano po ang inyo pong vocation?
4: Virtual assistant po ako.
2: Ah, okay. So, mabuti naman pala na ang iyong trabaho ay online at nakakapag-adjust yung time mo, no? And ano yung mga babaunin mo na mga natutunan mula dyan sa Tree of Life?
4: Siyempre po, ipagpapatuloy ko yung, hopefully, yung sa plant-based eating. Marami rin po akong natutunan dito eh, kasi may seminars din po sila kung paano gumawa ng juice, ng mga smoothies, yung mga pagkain din po. So, yun po, ipagpapatuloy ko pa rin po yun.
2: Mm-hmm.
4: And hopefully po, pag nagkaroon pa rin ng time, makabalik din po dito ulit.
2: Okay, buti na lang ano sa atin sa Bicol ay puro gata eh gustong-gusto pa naman ng Tree of Life Wellness Center yan yung
4: Opo, opo.
2: Diba, gata, naka-align ka. Puro ka ngayon na tong.
4: Opo.
2: Batiin mo yung mga kasama mo na nanonood, nakikinig diyan sa Bicol.
4: Hello po sa lahat ng nanonood and mga taga Bicol. And I think if you're experiencing some issues with your health, Tree of Life will actually help you to improve your health and get better. And actually, it's well recommended.
2: Thank you po. Ayan po si Ma'am Crystal Velasco at isa po sa mga naging patient po ng Tree of Life Wellness Center. And Ms. Mirna, ano po ang inyong maipapayo naman sa mga kaagapay po natin na merong the same, parang same symptoms, di rin makatulog, constipated, di naman natin sasabihin pareha sila ng karamdaman, pero yung mga ganong experiences, di makatulog, it's all already bothering, di ba? Kasi yung di ka kompleto ang tulog mo sa bawat araw, nakakapag-dagdag din ito ng fatigue. Diba, ng stress sa katawan?
3: Ang masasabi ko lang, kung kayo ay may nararamdaman na nanghihina, madaling mapagod, at ikaw ay may nakakapang mga bukol, o kung ikaw ay mayroong ibang mga issues, hypertension, diabetes, lahat ng ito ay kaya natin dito sa Tree of Life Wellness Center. Pumunta lang kayo dito upang kayo ay ating magamot the natural way na hindi na tayo mag-inom ng gamot for the rest of your life. At dito, itinuturo namin lifestyle change. Paano nyo uumpisahan ang wellness journey nyo sa papawagitan ng pagkain ng tama. Tinuturoan din namin kayo dito paano mag-prepare ng inyong mga pagkain. So, hindi lang gamot ng gamot treatment ng treatment, kundi tinuturo natin, ating ibinibahagi ang lifestyle. Paano mo mabago ang iyong lifestyle para ikaw ay gumaling sa iyong sakit. So meron tayong ditong health forum once a month. Tawag lang kayo dahil lagi nating ini-schedule ito at upang kayo mismo ay makaranas ng kagalingan.
2: Okay, ayan. At Miss Mirna, any tip din po doon sa mga currently ay constipated?
3: Okay, so mga taong constipated ngayon, sa ikaw ay mag-blend ng papaya at pakwan, isama mo yung buto.
2: May alam papaya mo, at pakwan ba sa mga panahon ngayon?
3: Papaya meron. Pakwan.
2: Parang di ako.
3: Parang meron, pero hindi ako sure. Oo, sa grocery.
2: Eh, paano kung wala silang makitang papaya at pakwan?
3: Well, yung papaya, isama mo yung buto, dudumi ka na nun. Kasi yun ang laxative. Di ba tinatapon natin yung buto? Ito ay iyong kakainin. O para makain mo siya, i-blend mo kung may papaya. Papaya is all season yan eh. So, i-blend mo siya kasama ang buto. May papain. Yung papain na yon o yung buto na yon ay meron laxative effect na makakamove ka ng bowel. At the same time, kung talagang hindi ka makamove ng bowel, uminom ka ng coconut oil para lubricant yun. Baka kasi tigang na tigang yung dumi mo. Kailangan matulungan itong mailabas sa pamamagitan ng coconut oil na tinatawag.
2: Gaano karaming coconut oil?
3: One tablespoon lang, once or twice a day, makakadumi ka ng... At ito, very important, ang positioning. Pag ikaw umuupo, kung ikaw ay nagtitibe, mag-squat ka sa iyong toilet bowl, may squat ka para tuloy-tuloy ang paglabas. Meron tinatawag na easy po pagka ikaw ay nakaposisyon ng tama kasi minsan may pressure doon, hindi mailabas. At of course, marami pamamaraan. Uminom ka ng tubig, warm water pag-isip mo sa umaga upang sa ganon ay mailabas mo yung mga dumi kagabi na hindi mo kagabi na pinifilter ng iyong liver at ng iyong kidney. Para sa umaga pagising mo, bago ka kumain ng breakfast, mailabas mo na lahat yung mga toxins na yun o yung mga basura sa ating katawan. Uminom ka ng 4 glasses of warm water. At kung hindi ka pa rin madumi, lagyan mo ng barley. Makakadumi ka noon. At hindi ka pa rin makadumi, maraming pamamaraan. Ano, merong 1 liter of water, lagyan mo ng 2 tablespoons sea salt. At lagyan mo ng 20 pieces kalamansi. Ito ay natural laxative ito. Talagang ito ay pupunta ka na talaga sa CR.
2: Kung ay, Miss Mirna, pakiulit nga po, tubig?
3: 1 liter of water,
2: uh-huh.
3: 20 pieces of kalamansi, at 2 tablespoons of sea salt. Ayan, sea salt. Kalugkalugin mo lang, maya-maya, inumin mo kalaga diretso, 1 liter.
2: 1 liter, diretso?
3: Oo. At least, siguro magpahinga ka ng kaunti, at pagkatapos, tuloy-tuloy mo na, no? Basta maubos mo in one sitting, na magpahinga ka hanggang kung anong kaya mo, and then, pero kailangan ubusin mo yun, na kung siguradong pupunta ka na sa CR. Pero kung hindi ka pa rin makadumi, malaking problema. Yan, punta na kayo dito sa Tree of Life Wellness Center, ating lilinisin yung colon sa pamamagitan ng hydroponics, isang machine na magtatanggal ng mga tigang na dumi sa iyong colon at para sa ganun ay ma-regularize ang iyong bowel movement.
2: Mm. Talking about meat, ano? Kapag kumain po ng isang singlaki ng posporo match type size ng meat, gaano katagal ito madadigest ng katawan?
3: So, according to sa studies ko na ang baboy, ang mga meat, one month bago sila madigest. Nandun sila sa colon, naka-stuck sila dun. So kung ikaw ay meat eater, ang iyong colon ay maiiba ka na maraming undigested food. Ito ay babaho. Kaya ang hininga mo, babaho pag meat eater ka, meron kang bad breath. So yun ang unang senyales. Bakit ka may bad breath? Dahil ang iyong colon ay begging for help na pinupunuan ng itong mga pagkain na meat na hindi madigest at hindi mailabas. Kaya ito ay pagbabahayan ng trillions of bacteria. 1 hour lang na hindi mailabas ang poo. Nako, nag-uumpisa na mag-increase ang bacterial activity at mamamahay na sila. Kaya kung ikaw ito, na ikaw ay nagtitibe, nako, kaya ikaw ay pumunta na dito sa Tree of Life Wellness Center. Huwag mo nang patagalin dahil ito ay mauuwi sa cancer later on. Why? Dahil ang isang colon na nabubulok na pinagbabayaran ng trillions of bacteria ay nagkakaroon ng hyperacidity At ang hyper pag hyperacidity ka, 60% ng oxygen hindi makakapasok sa iyong colon. So, yan ay tirahan ng cancer. Isang acidic and anaerobic environment ay tirahan ng cancer. Kaya yan ay pagmumulan at titirahan ng mga cancer cells. Kaya kung ikaw ay hindi dumudumi, very important ito sa atin, aside from hirap ka dahil bloated ka, hindi ka makatulog, irritable ka, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili dahil nandito ang Tree of Life Wellness Center. It takes only 45 minutes for an easy poo and to push your bowel.
2: Mm-hmm. And Ms. Mirna, ano po ang contact details ng Tree of Life Wellness Center?
3: Matatawagan nyo kami sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Kung ikaw may iniindang sakit o may nararamdaman, tawag lang kayo sa Tree of Life Wellness Center upang kayo ay mabigyan namin ng libreng konsultasyon. At meron din kami palagi ang health forum once a month upang ikaw ay maumpisahan mo na ang health journey mo. Kung gusto mo mag-create ng sa inyong church, yayain mo sila para sila ay magkaroon din ng idea at makapagsimula na ng kanilang health journey.
2: Mm-hmm. And we also wish you well, Ma'am Crystal. Mag-ingat ka sa iyong biyahe. By the way, meron kang maintenance medicine?
4: Wala. Ay, ngayon po may binigay si Doc Johnson for 1 month.
2: Okay. Na makakatulong din sa thyroid concerns.
4: Opo.
2: Ayan. And dito na po, nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan. Maraming salamat kay Ma'am Mirna Arcega. Siyempre sa ating naging kapanayam si Ma'am Crystal Velasco. At ang lagi nating paalala, kaagapay, ingatan ang iyong kalusugan. Siyempre kung ano ang iyong ipinapasok sa katawan ay meron niyang malaking epekto sa iyong kalusugan. Nagpapaalala po, ang programang ito hindi lamang para sa iyong sarili kundi sa pangalaga sa iyong pamilya. Jo Cabrera Alabastro po, kasama si
3: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: At maraming salamat din kay Ma'am Crystal Velasco. Dito lamang po yan sa programang Kwentong Kalusugan.
0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong Kalusugan.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
6: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
6: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
5: FEBC Philippines. Until all have heard.

0: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating magiging paksa, ang kahulugan ng pagkakaroon ng tagapagligtas. At mababasa po natin sa mga awit, kabanatang 43, talatang 5, bakit ka nalulungkot o kaluluwa ko? Bakit labis na nagugulo ang aking loob? Ang pag-asa mo'y ilagak sa Diyos, pagkat siya'y pupurihin ko pa rin, aking tagapagligtas at aking Diyos. Ikinwento po ito ni Karl Crow, isang misyonerang nagsasalin ng Biblia sa ibang lingwahe na hindi pa nailalagay sa pagsulat ng may bahagi ng kasulatan na naisalin sa lingwaheng kanyang tinatrabaho. Napansin niya na ang salitang idinide ay ginamit para sa salitang English na tagapagligtas. Ang literal na kahulugan nito ay tagadampot o dadampot ng isang bagay. Naisip niya, hindi ito ang tamang salin. Isang araw, may babaeng nanganak sa tribong kanyang pinaglilingkuran. Hiningi na dalawin niya ang nanay at ang bagong silang at siya ay maging idinide o tagadampot nito. Hindi sigurado kung ano ang papasukan niya. Gayunman, pumunta siya sa bahay at nakita niya ang bagong silang na batang lalaki nasa lapag, nakahiga sa mga bagong tabas na mga dahon, todong iyak at ang inay nakahiga sa duyan sa ibabaw ng munting sanggol. Inulit ng ina ang nasabing kahilingan, siya'y magiging tagadampot. Anong dapat kong gawin? Tanong ng misyonera. Ang sagot ng ina, una ay damputin niyo ang bata. At kanyang ginawa nga, inalis ang mga dahon at mga langgam na gumagapang sa katawan ng sanggol. Ngayon na may paliguan at linisin niyo ang sanggol, utos sa kanya. Walang tubig sa lugar, kaya kumuha ng balde at pumunta sa malapit na batis at umigib. Nilinisan ang sanggol na may mga matang asul na naging napakaayos at kaakit-akit. Ano na ngayon ang gagawin ko? Tanong niya. Dalhin ang sanggol sa nayon at ipakita ito sa kanyang ama. Kilik ang sanggol sa kanyang braso, ang misyonera ay pumunta sa nayon, hinanap ang tatay at sinabi sa kanyang meron siyang bagong silang na anak na lalaki. At nang makumpleto ang misyon, saka nito naintindihan lahat ang salitang idinide o tagadampot ang siyang ginamit para sa tagapagligtas. May saysay lahat. Sa kanilang kultura, walang mas tamang salin na magagamit. Walang mas pinong salitang paglalarawan ang may bibigay sa anumang lengguahe para ipakita ang gagawin ni Lord Jesus. Mahanap niya tayo, minsan nasa pusalian, minsan na may sa pag-iisa, minsan sa pagkadurog natin pero laging nasa kasalanan. Lilinisin kanya, pagkatapos ay puputulin ang pusod na nagtali sa iyo sa dati mong makasalanang likas at mga gawi na umalipin sa iyo. At sa huli ay magdadala sa iyo sa ama at magsasabi, ito po ang inyong bagong ampon, anak. Ibinigay ko po ang buhay ko para isangkap siya sa ating pamilya. Opo, walang ibang tagadampot liban kay Lord Jesus. Merong 55 ulit sa kasulatan na tinawag ang Panginoon at tagapagligtas. At sa bawat isa sa mga ito ay magandang larawan ng isang nagliligtas sa atin mula sa isang kalalagayan. Mga kasalanan natin, mga kabiguan natin, mga kamalian natin, mga lisya at miserableng sitwasyon. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang mensahe ng anghel kay Jose. Napatunayan mo na bang personal na si Jesucristo ang dadampot sa iyo at magmamahal sa iyo bilang ikaw? Hindi niya hihintayin makumpleto mo ang isang programang mayroong 12 hakbang o ayusin mo ang sabit-sabit kasama ng isang tagapayo o kaya'y maibsan ka sa pakipag-usap sa psychiatrist. Payuko, aabutin kanya at iuunat ang kanyang mga kamay sa pagsasabi, pinatatawad kita anuman ang kalagayan mo. Tanong, kailangan mo ba ng tagadampot para iangat ka? Yan ang misyon ni Lord Jesus. Ito pa rin ang ginagawa niya ngayon. Tandaan, ang larawan ng misyonerang hiningan na maging idinide ng sanggol na nakahiga sa lapag sa gubat at bilang anak ng Diyos, ang iyong tagapagligtas na dadampot sa iyo saan ka man naroon. Babaguhin niya ang buhay mo at iaharap ka niya sa Ama bilang isang anak ng Diyos, kasing lapit siya ng iyak ng paghingi ng tulong. Huwag kalimutan, bumaba siya mula sa langit para ganapin ang kanyang misyon. Handa siyang maging isang idinide sa iyo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, hindi po kayo nawalan ng paraan para po maganap ang iyong kalooban sa amin. Minahal niyo kami ng todo-todo, gumawa kayo ng kaparanan, sinugo niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang katulad sa kahulugan ng salita sa tribong iyon, idinide, tagadampot, dinampot po kami ng Panginoon Jesus sa lusak ng kasalanan. At hinango kami at iniharap sa iyo na sinabi ang inyong anak. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagmamahal niyo sa amin. At nawa po, yung magandang biyayang iyon, talaga pong aming pagyamanin, pangalagaan, at patuloy na magbigay kapurihan sa inyo dahil yun po ang layunin ninyo para sa amin sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Purihin po kayo. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Magkaringganan po tayo muli.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Salmo versikulo 5. Salmo 25. Magadaog kami sa imo kaluwasan. Kag sa ngalan sang amon Dios, patindugon namon ang mga hayahay namon. Ang Ginoo magatuman sa tanan mong pangayo. I run to Christ when chased by fear and find a refuge sure. Believe in me, His voice I hear, His words and wounds secure. I run to Christ when torn by grief and find abundant peace. I to had tears, He gently speaks, thus joy and sorrow meet.

ang kalantahon niya ato niya yung pamatian, ginatiguluhan niya, do I run to Christ? Kag amo iniya ang kasiguruhan sang isa ka tumuluo ni Kristo Jesus. Kay sa tion nga ginalagas kita sing mga pamahog, mga kabudlayan, kag sumungman kahadlok, makasarang kita sa pagpalapit sa aton niya Ginoo. Kag makahatag siya sa imo sing kasiguruhan sa iya mismo nga pulong, kag sumungman sa iya nga pilas. Ang pulong niya na hibaluan naton, amo ini ang iya nga Biblia. Kay pagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, maghatag ini sa aton sing kaligunan sa aton niya nga pagkabuhi bilang mga tumuluo. Kag sumungman ining iya diri nga pilas, amo ini ang pilas nga naangkon niya sang ginhalad niya kabuhi dito sa krus sa Kalvaryo sa pagtubos sang aton nga makasalanan. Kag tungod sini kon ginhatag sang Dios ang iya kabuhi, agud nga masugata ang aton pinakadako nga kinahanglanon. Nakapatud kita nga indi man niya pagtalikdan kundi himunan niya ang aton mga magagmay nga mga kinahanglanon. Kung nasarangan niya sa paghatag sang solusyon sabat sa aton pinakadako nga problema nga among sala, makasarang man siya sa paghatag sing sabat sang aton mga magagmay nga mga problema. Ayan mga kadlok o kung mga kakapoy, mga pagpangkat sa aton niya pagpangabuhi. Ang pinakadako lamang nga butang nga dapat imuon gali sa isa katumuluo, amo nga magdalagan siya palapit sa kay Kristo Jesus. Magpangamuyo siya, magpanawag siya, kagsubong man, magpangayo siya sing bulig. Kaya ang Ginoo naton, handa sa pagbulig sa tagsa-tagsa ka mga katawhan nga nagapangayo sa iya. I run to Christ. Truths in times of trouble. Amo ini ang aton nga ginatun-an subong. Kag nasintro ining pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo sa Salmo 20. Kag nakita na naton ining background sang bilog nga Salmo, Salmo 20. Nga ang inigali nga Salmo ginsulat ini ni Haring David nga ila gali pagakantahon sang katawan sa Israel sa atubangan sang Ginoo sa tion nga nagaaman si Haring David kag ang iya nga mga soldado sa pagsugata sa mga kaaway sa ila nga patag-awayan. Amo ining makita naton no ang background sini kag ining salmo pangamuyo ini sa makatawan sa Israel sa Dios para sa ilang hari. Amo ning kun aton diri nga usisaon kag ilang taon sing maayo, makita naton nga nagahambal ini, nagapahayag ini sang isa ka pangamuyo diri sa Ginoo. May the Lord answer you when you are in distress. May the Lord send you help from the sanctuary. May the Lord remember all your sacrifices. Kag ano pag idri kun ang taon naton, may the Lord grant you the desire of your heart. So ara dira kabay pa o Haring David ang Ginoo, amo ini dayon ang ilang pangamuyo diri, no? So umaning makita naton now, so kun aton maayo gid nga tunga-tungaon ining bilog nga Salmo 20, makita naton nga may ari ini ka mga lima ka mga bahin. Una diri nga makita naton sa versikulo 1, amo ang ginatawag naton diri pagpanugod sa sini nga Salmo, the introduction of the psalm. And then pag-abot nato sa versikulo 2-5, makita naton din ang ikaduha nga bahin, the cry of the people, ang pagpanawag sa makatawan sa Israel sa aton Dios para sa ilang hari nga nagaaman sa pakig-away. Kagsubong man sa versikulo 6, nagsabat diri si David. Ginpahayag ni David ang iya kasiguruhan, the confidence of the king to God. Kag pag-abot nato sa versikulo 7-8, diri naton makita ang ika-apat nga bahin,
The consolation of the people. Diri na naton makita ang kalipay sang mga katawhan tungod ginsabat sang Ginoo ang ila pangamuyo. Wala sa payan nga nagaaman pa lamang si David apang nibaluan na nila kung ano ang resulta sini kadalag-an. Kaya nga man, patod kag subong man, siguro gid niya ang Ginoo magabulig sa ilang hari. Amuning makita na ton diri, no? Kag ang ikalimadri, the conclusion of the psalm, no? Gintakpan ang ining salmo sa isa kadako nga pagsalig nga ang Ginoo maga patinad kag subong man magabulig sa ilang hari samtang nagaaman sa pagsugata sa ila nga mga kaaway. So amo ini ang outline nga ginasunod naton subong. Now, sa pagpadayon naton diri, ari na kita sa versikulo 5. Bahin pa ini sang pagpanawag sa makatawan si Israel sa aton Diyos nga buligan sang aton Ginoo ang ila ngari si Haring David sa iya nga pag-aman kag sa pagsugata niya sang mga kaaway. Kag kun aton ilang taon masapuan naton diri nga may ari diri nga mensahe sang ginatawag naton pag-isa, unity, no, oneness nga ginatawag. Kay kun aton lang taon diri sang pagpayag sang sini nga mga katawan diri, magadaog kami sa imo kaluwasan. Kag sa ngalan sang amon Dios patindugon namon ang mga hayahay namon. So ano ini ang makita naton diri? Nagatudlo ang ini nga dinalan sa kasulatan nga makilal-an ang handom sa katawan sa Israel, nga makilal-an sila, makilala sila sa iban nga nasyon paagi sa ilang hari. Kagsubong man ang ilang hari makilala sa iban nga mga nasyon paagi sa ila. So amo ni makita naton identity. Their identity is in their king, just as their king's identity is in them. Amo ni nga kun aton gali nga usisaon sa maayo bala ang ining dinalan sa kasulatan. Makita naton diri sa pagpahayag sa katawan sa Israel, we will rejoice in thy salvation. O Haring David, magakalipay kami, magadaog man kami sa pagdaog sa kaluwasan nga ihatag sang Ginoo sa imo. So ano din ginambal sa sininga makatawan sa Israel? Your victory is our victory. Your deliverance is our deliverance also. King David, your joy is also our joy. Now, kung lang taon naton diri, ano ining kaluwasan? Magadaog kami sa imo kaluwasan. O Haring David, kung luwason ka sa Diyos, magadaog kami. Now, ining pulo nga kaluwasan diri na ibaluan naton. Huh? This is deliverance from the day of trouble. Kag naibaluan naton ining adlaw sang ginatawag naton diri kagamo, amo ini ang adlaw sang pag-ama ni David sa iya pagsugata sa mga ilang kaaway. Kag naibaluan naton nga ang patag-awayan isa ka magamo nga klase sang duog. May ara nga kamatayon. May ara nga mga kapilasan, no? Kag may mga panimalay nga mabuhinan gid. Kag may ara nga kalutusan, may ara ka sakit, may ara kabudlayan kagamo nga duog. Kang hambal diri sa makatawan si Israel, nakasiguro kami nga ang amon Ginoo magabuligid sa imo. So kun aton nilang taon, masapuan naton diri, no? Isa ka butang nga dapat naton nga may baluan sa sini nga dinalan sa kasulatan nga amo sini, isa ini ka pangamuyo sang katawan sang Israel sa ila hari nga amo si Haring David para sa aton Diyos, nga ang Ginoo magatipig kag magapatinad sa ila hari samtang nagaaman kag magasugata sa ila nga mga kaaway. So, kun aton nilang taon diri, ang kamatuoran diri nga makita naton nya mo sini,
ang Diyos mismo amo ang ila nga ginasaligan. There is a degree of certainty. Nga ano? Nga ang Ginoo maghatag gid sing pagdaog sa ila. Nga ang Ginoo magasabat gid sang ila pangamuyo. Nga ang Ginoo magaluwas gid sa ila hari sa adlaw sang kagamo. So kung sa aton pa, ang ila nga pagtuo yara sa Diyos, hindi sa ila nga hari. Ang ila nga pagtuo yara sa Diyos, hindi sa mga hinganiban sang ila nga mga soldado. Ang ila nga pagtuo ara sa Diyos, hindi sa kadamuon kag sa pwersa sang ila nga mga soldado. Paano naton ini mahibaluan? Kaya amon ang ginambal sa mga katawan sa Israel, kag sa ngalan sang amon Diyos, patindugon namon ang mga hayahay namon. Ano ba't silingon sini? Ang kadalag-an ni Haring David, ang kadalag-an sang iya mga soldado, hindi nila ini ma-experiencean kung hindi tungod sa Diyos nga nagbulig sa ila. Kag nakita ini sang katawan sang Israel. Amunay nga hindi sa ngalan ni David o kung hindi sa ngalan sa mga soldado sa Israel nga ila nga patindugon ang ila nga mga hayahay kundi sa ngalan sang Diyos. So we have here their conviction that only God and none other else will help their king to win the battle. Amo ina ang makita naton kag masapuan naton gani sa tion nga magdaog si Haring David. Ano ginambal diri sa makatawan sang Israel? We will rejoice. We will set up our banners. Ti natural gina iya, no? Nga mag kinalipay kita sa tion nga may pagdaog. Sa pagkabahin, ano yung butsilingon sinisang hayahay? No, naibaluan na ton sa unang mga panahon. No? May ara ina sila mga bandira nga ilang ginabukad, no? Sa tion sa patag-awayan. Agod may baluan kundiin ang ining grupo sa mga soldado nagatindog, nagapag-away, kag kundiin ang iban niyang mga kaupod. Kag ginagamit Manila ini. No? Agod sa pagsignal sa ilang mga upod kung ano ang ilang mga plano, kung anong ilang mga kahimtangan. Tiyan mo ini, no? Ang butsilingon sini nga may pagdaog sila tungod sa ngalan sang aton nga Ginoo. So karon ang ini balang dinalan sa kasulatan. Ano ang ginatudlo sini sa aton? Labi na gid sa aton relasyon, sa aton nga hari. Subong ama.

in times of trouble. Sa siningat iyon, nagpangatubang kita sang ginatawag naton diri adlaw sang kagamo. Hindi lamang ang aton nga syudad, kundi ang bilog nga pungsod naton, kag ang bilog ang kalibutan. Ang pamangkot, ano ang ginubra naton para sa aton nga mga lideres? Kung lantaw naton sa pulong sa Ginoo, as believers in Christ, as followers of the Lord Jesus Christ, we have this moral responsibility to what? To pray for the leadership of our nation. Ang nagapangulo sang aton nga nasyon, kinanglanon gali nga aton ini sila pangamuyuan, labi na gid sa sininga tion subong. Ini ginatawag naton diri nga COVID-19 pandemic. Tanan-tanan ni aspeto sang aton nga nasyon na epektuhan na ini. Kang masubo diri kang epekto niya sini, hindi gid maayo. Nagaamat-amat butong nga ginabutong kita panahog. Tiari, kung lang taon natin sa puno sa Ginoo, naturally, it's easy for us to criticize rather than to pray. But if you are indeed a believer of the Lord Jesus Christ, you need to start praying for those in authority. Kaya nga man, amo ining ginatudlo sang Salmo 20 sa imo kag sa akon. Ti anong aton pangamuyuan? Ang unagid nga pangamuyuan naton, that God will give them a heart of dependence. Nga magsalig sila. Isa ka tigipasoon nga magsalig sila sa Dios. Nga magtulok sila kag magpangayo bulig sa aton Ginoo kag subong man nga magpanglakaton sila suno sa pagdiriher kag sa pagtoy-toy paggiya sang Ginoo sa ila. They will turn to God and be in tune to His leading. Amugit ina ang isa sa pinakadako nga butang nga dapat naton ipangamuyo sa aton nga mga pangulo, sa aton nga pungsod. Ikaduwa diri nga makita naton, let us learn to obey them. Let us learn to obey their commands as long as it is within the biblical boundary. Suno sa isa sa mga report nga aton nga na basahan, among nagataas ang cases sang COVID-19, hindi man tanan-tanan gid tungod sa ginatawag naton leadership failure, kundi sa ginatawag naton non-compliance of the citizens. Madamo man sang mga Pilipino nga pasaway. Imbis tani nga magtuman sila sa mga patakaran kag makasuguan na tuhoy sa sini nga pandemya, anong gakatabo? Nagapasaway pa, nagarebuilde pa. Pero kung matutuod ikaw nga Kristohanon, if you are indeed a follower of the Lord Jesus Christ, one of our moral responsibilities is to what? To obey the commands of those in authority. Hindi lamang kita magtuman kung nabalaan naton nga nagakontra ina, kagsikway ina sa ginhambal sa pulong sa Diyos. Apang kung wala man ina nagabayular sa pulong sa Diyos, dapat gid naton sundon kagtumanon ang mga mando sa mga pangulo naton. Kang ikatatlo diri nga kamatuoran nga makita naton kag aton gili nga matun-an suno sa sini nga manugsalmo diri, let us learn to support them in a loving and respectful way. Kay nga man, kun lang taho naton baladri sa pulong sa Ginoo, pag-abot naton sa versikulo 6, si David gin tawag niya ang iyang kagalingon hinaplasan sang Dios. Our leaders are God's anointed, God's servants. Kag kun aton usasaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, ini sila gali mga galamiton sang aton Dios. Ginbutang dira sila sang Dios. Ayhan, ang iban sa ila maayo, ang iban sa ila malaot.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Apat na larawan ng napakagandang ginawa ng Diyos para sa mga mananampalataya. Una, tayo ay tinuli. Pangalawa, tayo ay nilibing at muling binuhay kay Kristo. Pangatlo, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkansala ng listahan ng ating utang sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay ipaliliwanag ang natitirang bahagi ng pangatlong larawan at ang ikaapat na larawan. Ang ating mga espiritual na kaaway ay tinanggalan na ng kapangyarihan at ipinahiya sa publiko. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Works for Believers in Christ.
2: Paano ginawa ng Panginoon? Having forgiven us all our trespasses by canceling the record of death. Alam nyo dito, sa ating ESV, hindi masyadong makita yung connection. Pero yung NIV, may ginawa silang translation dun sa NIV na makikita mo yung connection nitong dalawang clause na ito. Sabi dito, He forgave us all our sins having, o participle na, having canceled the charge of our legal indebtedness. So yung main verb niya doon, He forgave all our sins. Paano? Having canceled the charge of our legal indebtedness. Yan ang paraan. Paano tayo na napatawad? Dahil yung listahan ng ating mga utang sa Panginoon ay kinansela na. Ngayon, interesting ito. Yung salitang record dito, no? Nung sinabi rito, having forgiven us the trespasses by canceling the record of debt. Yung salitang record doon, sabi ng isang Bible scholar na si William Barclay, ito ang ibig sabihin nito noon, handwritten account or record of debt. Sabi niya, ibig sabihin nito, sarili mong kamay, sinulat mo, na inaamin mo, ito ang listahan ng aking mga utang sa iyo. So ikaw mismo sumulat noon. No, ito ay patotoo, ito mga utang ko sa iyo. So ano daw ginawa ng Panginoon dyan sa record na yan? Paano nagkaroon tayo ng record ng mga kasalanan? Ang mga Hudyo, ganitong nangyari. Ba't sila nagkaroon ng record ng listahan o certificate ng mga kasalanan? Kasi noon, nung si Moises ay nasa Mount Sinai, sabi ng Panginoon Diyos, itong gusto kong gawin ninyo, sabi ng mga tao, sige, sabihin lang ni Lord lahat ng pinapagawa niya sa amin, susundin namin lahat yan. O, natali sila ngayon doon, susundin niyo lahat, sabi ninyo ha. E anong kabayaran pag hindi niyo nasunod yun? Kamatayan. O ano nangyari sa mga Hudyo? Hindi nila nasunod yung ceremonial at saka moral law ng Panginoon, yung Ten Commandments, hindi nila nasunod perfectly. So, ang haba-haba na nalistahan ng kanilang kasalanan laban sa Panginoong Diyos. Sa mga Gentiles, ano naman ang, wala namang silang listahan na ganun, tulad ng Mosaic Law. Pero sabi ng Romans chapter 2, may konsyensya tayo. Kahit na wala kang Ten Commandments, alam mo na masama ang pagnanakaw. Masama ang pag-commit ng adultery. Konsyensya mo nagsasabi, pag magnanakaw ka, nasabihin, op, mali yan, huwag mo gagawin yan. Eh, sinuway pa rin natin. Kaya ano nangyari sa atin sa mga Gentiles, wala man silang Mosaic Law, nadadagdagan ng nadadagdagan at humahaba ng humahaba yung listahan ng kanilang kasalanan laban sa Diyos. Ang problema, ang kabayaran ng mga kasalanan yon ay kamatayan din. So, paano? Paano tayo mapapatawad? Yung listahan ng kasalanan yun, parang sumisigaw. Ikaw, bayaran mo itong mga kasalanan mo na to. Patay ka sa Panginoong Diyos. Lagot ka sa Panginoong Diyos kung di mo ito nabayaran. Ang problema, hindi natin kayang bayaran ng mga kasalanan natin. Ang haba-haba na ng utang natin. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Siya mismo ang nagkansela nitong listahan ng ating mga kasalanan. Now, interesting na naman ito sa Greek. Yung salitang canceling dito, sabi ni William Barclay, ganito ang litrato nito. Noong kasi sa kanila, hindi tulad natin mga papel ginagamit. At saka ball pen, kunyari. No? Pag kunyari, gumamit ka ng pentel pen, sinulatan mo to, eh didikit dito sa pahina na to, hindi mo na matatanggal yon. Sila noon, ang ginagamit nila, balat ng hayop. Or yung mga papel na galing sa halaman. Meron silang paraan na iipitin nila yon hanggang sa magmumukhang papel. Tapos doon nila isusulat yung mga bagay na gusto nilang isulat. Kaya lang yung tinta na ginagamit noon, hindi dumidikit ng todo-todo. In fact, pwede nilang burahin. Yung salitang kansela dito, yun ang ibig sabihin. Binubura. Yung listahan daw ng ating mga kasalanan laban sa Panginoong Diyos ay binura ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng kinansela. Binura ng Panginoon. Kailangan nilang gawin yan kasi mahal yung papel eh. Hindi nila pwedeng tulad niya, sulat mo lang scratch paper, tapon mo yung scratch paper na yun. Noon hindi, masyadong mahal yung papel nila. Balat ng hayop yun eh. Kaya ang gagawin nila, i-erase nila na parang walang sinulat noon. And then susulat nila yung bagong mga bagay na gusto nilang ilagay doon. Yun ang ibig sabihin dito sa canceling. Tapos, hindi pa rin kontento si Pablo doon. Para sa kanya, actually kulang pa yung in-erase eh. Sabi niya, this he set aside, nailing it to the cross. Ano ibig sabihin doon? Parang ang gusto niya sabihin, itong papel na to, hindi lang in-erase yung nakasulat doon, nilagay pa sa cross, pinako. Ano ang litrato doon? Siguro si Pablo, ang nasa isipan niya, parang yung nilagay doon sa uluhan ni Jesus Christ. Yung nakalagay sa ulo ni Jesus Christ, yun ang nagpapaalam sa mga tao, ah, kaya ka pala na pa ako. Yan ang kasalanan mo. Kasi ang claim ni Jesus daw, Jesus siya daw, si Jesus of Nazareth, the King of the Jews. O kaya siya pinako. Yun ang listahan ng kanyang kasalanan. Kumbaga, so ganun din daw ang nangyari sa atin. Yung listahan ng kasalanan natin, bakit tayo may impyerno, bakit tayo spiritually dead, ito ay pinako ng Panginoong Diyos dun sa cross ni Jesus Christ at parang kumbaga dahil dun sa pagkapako na yun, pinagpupunit mo yung nakapako dun na listahan ng mga kasalanan. Yun yung idea na gustong gawin ni Pablo at ipakita sa atin. Yan ang nangyari sa inyong mga kasalanan. Binura na to at pati yung papel kung saan na nakalagay lahat ng mga kasalanan nyo, pinako pa yun. Sira-sira na yung pinakong yun dun sa cross ni Jesus Christ. Kaya burado na yun. Wala na. Hindi na sisigaw sa inyo yung mga kasalanan nakalista dun. Wala na nakalista dun eh. And then finally, yung ikatlong litrato na pinakita niya dito, we had our spiritual enemies disarmed and shamed publicly. Sabi ng verse 15, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. O, tingnan nyo, may tatlong litrato na tayo nakita kanina, no? Spiritual circumcision, burial, and being raised from the dead. And then ikatlo, yung certificate or record of debt, listahan ng utang, in-erase, pinako. And then itong ikatlong litrato, yung mga rulers and authorities, they were disarmed by Jesus Christ and put to open shame. Alam nyo kasi noong panahon na yon, yung mga tao noon, ibang klase ang takot nila sa mga demonyo. Tulad ngayon, meron din mga Pilipinong ganon. Daming kinakatakutang mga hindi naman demonyo, hindi anghel, pero mga not of our kind. At sila noon, tulad natin ngayon, merong ibang mga demonyo sa dagat. O dito ngayon, sabi mo, merong ibang santo na nag-oversee ng mga dagat. Kaya pagka gusto mong maganda yung tawid mo, mag-offer ka ng sacrifice kay Saint ganito. Pag gusto mong makapasa ka ng exam, mag-offer ka ng sacrifice kay saint ganito. May iba-ibang mga nag-oversee nung iba't ibang mga aspeto na yun na buhay ng tao. Sila naman nun, mga demonyo o di kaya mga anghel. So takot sila noon. Takot na takot sila sa mga evil spirits na kayang magdala ng kasamaan sa buhay ng isang tao. Halimbawa, may mga iba sa kanila, actually marami sa kanila, sa Gospels may kita natin, demon-possessed. May kita natin, pag sumanib ang isang demonyo, yung iba sa kanila, hindi nakakapagsalita o hindi makarinig. Ang daming mga samang ginagawa mga demonyo, kaya takot ang mga tao dun sa mga yon. Dahil dito, para sa kanila, kailangan i-please o mag-sacrifice sa mga demonyong ito o humingi ng tulong sa mga mas malalakas na anghel para hindi ka-atakihin ng mga demonyo. Ano sabi ni Pablo? Hindi na kailangan nun. Bakit? Dahil si Jesus Christ, who is the ruler of all, the head of all rulers and authorities, ito siya, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Alam nyo, ang litrato dito na pinapakita, no? He put them to open shame. Sabi ng ibang translation, He has made a public disgrace of them. He has made a public spectacle of them. Ang litrato pala nito na nasa isipan ni Pablo ganito, noon, pag ang isang general o isang emperor ay may tinalo siya na grupo ng mga kaaway niya, ang gagawin ng general na yon o nung emperor, sasakay siya sa isang karwahe, open itong karwaheng to para makita ng lahat ng tao, tapos noon, itong mga nabihag niya na mga tinalo niyang mga kaaway, ipagmamarcha niya na nakatali sila at tanggal lahat ng kanilang mga espada, lahat ng mga armory nila at lahat, at palalakarin sila sa mga kalye habang yung mga tao iniinsulto sila, sinisigawan sila at pinupuri nila yung general. Yun ang idea na pinapakita rito. Yun ang ginawa ni Jesus Christ sa mga demonyo, sa mga rulers, sa mga authorities. Tinalo na niya silang lahat, tinanggalan na niya silang lahat ng kapangyarihan, kapangyarihan na ito ang sisira sa buhay ng mga mananampalataya. At dahil tayo ay nakay Kristo, hindi na tayo kinakailangang matakot sa kanila. Alam nyo kanina, tinignan ko sa internet, sa Sikihor, sa isla ng Sikihor, ang kinakatakutan ng marami doon ay yung mga hexes, curses, spells. Sa Bisaya, ang tawag ng isa doon na kilalang kilala, barang. Na ito daw, sabi dun sa isang website nakita ko, this is malicious sorcery that may involve an unexplained swelling of your belly. Lalaki daw ang tiyan mo pag ikaw ay nabarang. May mga insektong lalabas sa iyong mga bibig. At pwedeng yan, dalawang yan, mangyari sa iyo, depende sa parusa ng tindi ng kasalanan mo. At sabi dun sa ano, totoo daw yun. Hindi ko alam kung may mga taga-Sikihor sa inyo, o may mga kamag-anak doon at sabihin nyo, Pastor, confirmed yan. May kilala ko, ganyan na nangyari. Pag ikaw ay Kristiyano na, and you are united to Christ, hindi mo na kailangan katakutan ito. Sa kapis, ano naman ang problema doon kinakatakutan ng mga tao? Aswang. Yung babaeng nahahati yung katawan, tapos nagkakaroon ng pakpak, tapos lumalabas yung dila niya, parang straw, tapos kakainin yung mga nasa tiyan ng mga babaeng nagdadalang tao. O di yun, takot na takot yung mga tao sa ganun. Again, kung ikaw ay Kristiyano, united with Christ, hindi mo na kailangan katakutan yun. Nakausap ko yung isang attendee natin. Sabi niya, Pastor, alam mo, nakapunta ako dito sa Bohol. Meron akong nakitang isang simbahan doon, nakalagay doon, may pangalan, nakalimutan niya exact title, pero nakalagay doon, parang Church of the This and That and the Exorcists. Ang ibig niya sabihin, kung ikaw ay na-possess ng demonyo, kung may mga problema ka tungkol sa demonyo o mga ganyan, pumunta ka dito sa amin, ang ministry namin, tagapagpalayas ng mga demonyo. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, na-appreciate ko yung turo mo. Kasi tama ka eh. Tama yung Bible. Sinasabi dito, hindi mo na kailangan ng ganon. Kung ikaw ay Christian, naki Kristo ka na eh, nakadikit ka naki Kristo, hindi mo na kailangan yung mga katakutan yung ganong mga bagay. Now, ina-admit ko, minsan nakakatakot. Alala ko nun, pumunta ako sa Osamis, pinastay ako ng mga nag-invite sa akin sa isang hotel, isang inn, eh, ako lang yung tao nung time na yon. Nung gabi na, may naririnig akong kumakaluskos doon sa pintuan, may tunog doon sa CR, mamaya yung ilaw doon sa anon, namamatay, nagbubukas. Sabi ko, ba't nagkakaganon? Mamaya medyo kinakabahan na ako. And then, naalala ko na, ito, tinalo na ni Jesus Christ itong mga demonyong ito eh. Ba't ako matatakot? Dapat nga sila matakot sa akin eh. Because of my union with Christ. O di nag-pray na lang ako, and I prayed in the name of Jesus. Maya-maya, o di nakatulog na ako. Minsan nananaginip ako na parang ina-atake ako ng demonyo. Ano? Again, magigising ako. And then I will remember the victory that I have because of my union with Christ. Mga kaibigan, yun ang tinuturo dito. Matapusin ko na. Yung apat na litrato na yan na pinapakita ni Pablo ay tulong para sa mga mananampalatayang nakatira sa Kolose, na kung ano-anong mga bagay sa kanilang paligid na gustong ilayo sila kay Kristo, gusto silang kumbinsihin, hindi sapat si Kristo. Gusto niyo maging perpekto, gusto niyo maligtas, gusto niyo maging konektado sa Panginoon, dagdagan niyo si Kristo ng bawal na mga, huwag kayong kakain ng ganito, mag-sabat day kayo, attend kayo ng mga festivals na ganito, mag-pray kayo sa mga anghel, hingi kayo ng tulong sa ganito at ganyan. Sabi ni Pablo, hindi na kailangan ng lahat nun. Kay Kristo, kayo ay kompleto na. Kay Kristo, kayo ay nagwagi na. Kay Kristo, hindi na kayo makokontrol ng mga demonyo. Oo, may temptation. Oo, merong mga times na mararamdaman mo presensya siguro ng Diablo. Pero hindi ka na mapoposes ng demonyo. Pwede kang humingi ng tulong kay Kristo sa oras ng pangangailangan. Sabi mo, Lord Jesus, help me, deliver me from the evil one. Hindi ka pababayaan ni Jesus. Tulungan ka niya. Yan ang kanyang pangako. So inuulit ko, itong ganda nitong ating pag-aaral. Alam niyo, meron nga ako nakabasang isang kwento. Ito ay galing sa isang preacher. Ang pangalan niya si Dr. Jack Arnold. At nagbigay siya ng isang kwento rito na gusto kong gamitin. No? Hinihiram ko itong kwento niya. Sabi niya ganito, doon daw sa palabas na ang title ay Martin Luther. Siguro isang sine na ito na pre-produced ng Lutheran Church. Itong daw si Luther, yung bida doon, nung siya ay na-born again bilang isang mongha at binigyan ng liwanag ng banal na Espiritu Santo, kaya naintindihan niya ang grasya ng Panginoong Jesus, na-born again siya, excited siyang i-share ang kanyang bagong pananampalataya dun sa kanyang head na isang Roman Catholic bishop, so obispo. Mongha siya o pari siya. So mas mataas sa kanya, gusto niyang i-share dito sa obispo yung kanyang bagong experience. Ang ginawa niya, kinausap niya yung obispo at pinakita niya sa obispo yung Romans 1:17 na nakalagay, "The just shall live by faith." Tapos sabi niya doon sa obispo, "Alam niyo, obispo, hindi na kailangan ng relics sa iglesia. Hindi na natin kailangan ng tradisyon ng mga tao. Hindi na natin kailangan yung mga decrees ng Pope. Hindi na natin kailangan itong mga meritorious works. Hindi na natin kailangan yung mga indulhensya. Hindi na natin kailangan yung misa. Ng lahat ng mga ito na ginagawa ng Roman Catholic Church para tayo ay maligtas." Nagulat yung obispo. Sabi niya, siguro, ano nangyari sa'yo? At kung ganyan ang gagawin natin, sabi niya, kung yan ang pananaw mo, "Dear Martin, what will we put in the place of all these things?" Ano ipapalit natin ito kung tatanggalin mo lahat yon? Tiningnan ni Martin Luther yung obispo diretso sa kanyang mata at sinabi niya, "Christ! Ano ipapalit natin? Si Kristo! All a man needs is Christ." Tama. Wala ka ng iba pang kakailanganin. Yan ang pagkakamali natin. Kulang si Kristo para sa atin. So, ang dali nating manginganyo dun sa tinuturo ng mga false teachers. Yung sinasabi ni Herbert Armstrong sa kanyang Worldwide Church of God na mga dagdag kay Kristo, parang gusto nilang sabihin, hindi sapat si Kristo. Kailangan ng seremonya, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, kailangan ng good works, kailangan ng indulgence, kailangan ng na manampalataya kayo dito sa bagong prophet na to. Meron ng bagong appointed son of God. Meron ng Elijah, bagong Elijah. Meron ng bagong apostle. Sabi ni Pablo, hindi niya na kailangan niyang bagong mga yan kasi kay Kristo nasa atin ng lahat. Kaya mga kaibigan, yan ang gusto kong baunin natin. Di lang ngayon, kundi hanggang sa mamatay tayo. Yan ang kakailanganin natin. Ano man ang daanan natin, anumang kahirapan ma-experience natin, kahit nandun na tayo sa, mamamatay na tayo, ang kailangan natin ay si Kristo Jesus. Wala nang iba. Pray natin na sana maging totoo ito kasi yun yung binibigyan din ni Pablo. Talagang in Him, with Him, through Him. Sinong Him? Si Kristo. Wala nang iba. Kaya sana mga kaibigan, pag-isipan natin ito, pag-pray natin na Lord, wag lang sana ito dito, wag lang sana ito sa notebook ko. Sana Lord, lagay mo ito sa puso ko. Until ang kalooban ng Panginoon Diyos, makikita natin, ma-experience natin ang joy, ang peace, ang contentment, ang feeling ng unity natin sa Panginoon, ang confidence natin, anuman mangyari kahit mamatay tayo, alam natin, kasama natin ang Panginoon Diyos. Alam natin kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo manalangin, pag-pray natin yung mga taong hindi pa mga mananampalataya na kung ano-ano pa ang kanilang pinangahawakan at pinagkakatiwalaan para sa kanilang kaligtasan. Maaring ito'y si Mary, maaring ito'y mga santo, maaring ito'y si Buddha, maaring ito'y mga anting-anting. Pag-pray natin na sana'y talikuran na nila mga to at tumingin lang sila kay Kristo Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-aaral ngayon. Dalangin po namin na tulad ng ginawa niyo, Holy Spirit, sa aming pong mga puso nung narinig namin ang Ebanghelyo na kami ay na-convict sa kasalanan. Gawin niyo rin po ito, Panginoon, sa lahat ng nakakarinig ngayon itong mensaheng ito. Convict them of sin. Ipakita nyo na wala nang ibang solusyon kung gusto nilang maligtas at makalaya sa kanilang mga kasalanan at sa pagkabihag ng Diablo, kundi sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Lord, maintindihan nila yung Ebanghelyo. Makita nila, Panginoon, na kailangan lang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, na Diyos na nagkatawang tao, na siya na namatay sa Kalbaryo ng Krus upang bayaran ang aming mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. At ito lang, siya lang ang makakapagligtas. Panginoon, tulungan niyo po ang mga taong manampalataya kay Jesus lang. Itigil na nila ang kung ano-ano pang dinadagdag nila kay Jesus. At Panginoon, kami pong mga mananampalataya, patawarin niyo dahil laki rin ang aming pagkukulang. Maraming beses hindi namin napag-iisipan ng mabuti itong mga katotohanan ng narinig namin. Forgive us, Lord. And help us to really believe in this message at ma-experience namin itong mga biyayang itong pinangako ninyo sa mga nananampalataya kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen.

0: Si Kristo lamang ay sapat na. Ang kapuspusan ng Diyos ay na kay Kristo. At kung ang isang tao ay kaisa kay Kristo, siya ay kumpleto na. Hindi na niya kailangang magdagdag ng anumang bagay upang magkaroon ng koneksyon sa Diyos at maranasan ang lahat ng kanyang mga pagpapala. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Works for Believers in Christ.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 2.39 na milyong botante lalahok sa kauna-unahang halalan para sa BARM Parliament. Moro Islamic Liberation Front participation sa first Bangsamoro parliamentary elections kinilala. At sa kalakalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalalakas ang pampublikong paggastos para suportahan ang ekonomiya. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Aabot sa mahigit 2.39 na milyong rehistradong botante ang boboto ngayong araw, Setyembre 14, para sa kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. May 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament, 40 para sa regional parliamentary political parties, 32 para sa district representatives at 8 para sa sectoral representatives. Bawat botante ay boboto para sa isang regional parliamentary political party, isang district representative at 6 na sectoral representatives mula sa settler communities, kababaihan, kabataan, ulama o dalubhasa sa relihiyong Islam at batas at traditional leaders. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang regular na botohan. Mas maaga namang makaboboto ang senior citizens, persons with disabilities at mga buntis mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gagamitin ng Commission on Elections ng automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections para sa bilangan ng mga boto. Samantala, inatasan ng COMELEC Committee on Kontrabigay si dating COMELEC Chairman at Parliamentary District Candidate Sherif Abbas na magpaliwanag sa alegasyon ng vote buying. Binigyan siya ng 24 oras para tumugon sa in-issue na show cause order.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay nito, pinuri ni Datu Michael Mastura, dating miyembro ng Peace Panel ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang paglahok ng grupo sa unang regular parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong araw. Ayon kay Mastura, mahalaga ang paglahok ng MILF dahil bahagi ito ng paglipat ng grupo mula sa armadong pakikibaka tungo sa demokratikong proseso proseso. Anya, dapat matutunan ng MILF ang paglahok bilang isang partidong naghahangad ng pwesto sa parlamento sa pamamagitan ng halalan. Sinabi rin ni Mastura na makatutulong ang parliamentary system upang maiwasan ang pamumuno ng iisang tao at mapalakas ang sistema ng mga partido sa BARM. Lumalahok sa halalan ang United Bangsamoro Justice Party, ang political wing ng MILF. Itinuturing naman ang halalan bilang mahalagang yugto sa peace process sa Bangsamoro na umabot sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 at nakapagtatag ng BARM.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, hinimok ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga volunteer nitong may kinikilingang partidong politikal na pansamantalang umatras sa kanilang tungkulin. Ito ay bago ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Father David Procalia, Regional Director ng PPCRV sa BARM, may mga ulat ng mga partisan na volunteer sa kanilang local networks, kabilang sa Dato Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hiniling ni Procalia sa mga municipal network na suriin ang kanilang listahan ng mga volunteer upang matiyak ang pagiging non-partisan ng mga kinatawan. Nanawagan din siya sa mga election officer, Philippine National Police at mga korte na tumulong sa pagverifika ng mga kinatawan ng PPCRV. Giit ni Procalia, hindi dapat tanggalin o tanggapin bilang PPCRV representative ang mga mapatutunayang partisan o may kinikilingan. Samantala, sinabi ng PPCRV na naka-full operations na ang kanilang national at regional command centers para sa monitoring ng unang parliamentary election sa BARM ngayong araw.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Para sa ating ulat, sa lagay ng panahon, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ang Batanes at Babuyan Islands ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.2 hanggang 31.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dapong 5:59 ng hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalalakas ang pampublikong paggastos para suportahan ang ekonomiya. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinabibilis ng gobyerno ang paggastos nito upang palakasin ang ekonomiya kasabay ng patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng gobyerno matapos lumutang ang issue sa mga questionableng flood control projects. Binigyan din naman ng Pangulo na inflation ang pangunahing suliraning nagtutulak sa mga problema sa ekonomiya at umaasa siyang magiging mas regular ang paggastos ng gobyerno sa mga susunod na buwan at magsisimula ng bumuti ang kalagayan pagsapit ng huling quarter ng taon. Samantala, nagsara sa 62 pesos at 54 centavos ang palitan ng piso sa US dollar, 45 pesos at 22 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 32 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 65 centavos sa Saudi Riyal. Sa iba pang balita, pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture o DA ang pag-export ng sariwang ube at planting materials upang palakasin ang lokal na produksyon. Sakop ng kautusan ng Bureau of Plant Industry ang ube para sa pagkain, pagtatanim at pananaliksik. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kulang ang bansa sa planting materials kaya hindi muna ito dapat i-export upang hindi magamit ng ibang bansa ang mga uri ng ube ng Pilipinas. Sinabi ng DA na mas mabilis lumalaki ang demand sa ube kaysa sa produksyon kaya pinalalakas nito ang pagpaparami ng planting materials at pagbuo ng mga bagong uri. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado itutuloy ang impeachment trials sa kabila ng debate sa voting threshold. House prosecution, sisiyasati naman ang negosyo at mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Elena Rybakina ng Kazakhstan, tinalo si Sabalenka para sa unang US Open title.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Magpapatuloy ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio habang pinagdedesisyonan ng Senado ang usapin sa voting threshold para sa conviction. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Reginald Tonggol, maaaring iakyat sa Supreme Court ang usapin pero hindi nito otomatikong mapipigil ang paglilitis. Magpapatuloy ang trial maliban kung magpalabas ang Korte Suprema ng kautusang pumipigil dito. Sa September 23, boboto ang Senado kung pananatilihin o babaligtarin ang ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero noong July 6 na nagtakda ng 16 na boto mula sa 24 na senador bilang threshold para sa conviction. Nilinaw ni Attorney Tonggol na 11 boto ang kailangan para mabaligtad ang ruling kung 20 senador kabilang si Escudero ang dadalo o sasali sa botohan. Samantala, sinabi naman ni Constitution expert Attorney Howard Calleja na maring hintayin muna ng Supreme Court ang aktwal na boto sa impeachment trial bago magsagawa ng judicial review. Ayon naman kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. 4 na senador ang matatandaang kasalukuyang hindi dumadalo sa impeachment proceedings.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Susuriin naman ng House Prosecution ang business interests at mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte Carpio bukod sa kaniyang bank at tax records bilang bahagi ng pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial. Inaasahang sisimulan ngayong araw ng prosecution ang presentasyon nito sa Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay House Impeachment Advisor Ace Barbers, magbibigay ng testimonya ang isang kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC tungkol sa business interest at corporate earnings ni Duterte Carpio. Titingnan din ng prosecution kung tutugma ang halaga ng mga pangunahing property purchase ng pangalawang pangulo sa cash at iba pang asset na idineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon na makikibahagi ang mga public prosecutors sa pag-cross-examine sa mga testigo ng depensa. Pagkatapos ilahad ng prosecution ang ebidensya nito sa mga article of impeachment, iaharap naman ng defense ang sarili nitong mga testigo at mga dokumento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, tutol ang prosecution ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-refile ang dokumentong naglalaman ng mga kaso laban sa kanya kaugnay ng Crimes Against Humanity. Sa tugon na may petsyang September 10, sinabi ni Acting Prosecutor Mame Menjani Niang na nakumpirma na ng pre-trial chamber 1 ang mga kaso at sapat na ang mga ito para sa paglilitis. Ayon pa kay Niang, ang usapin sa anyo at saklaw ng charges ay dapat na tinatalakay sa pre-trial proceedings kung saan nakapagsumite na rin ng argumento ang depensa. Tumutol din ang mga kinatawa ng mga biktima sa motion dahil na itaas umano ng depensa ang parehong argumento noong pre-trial stage. Noong April 23, kinumpirma ng pre-trial chamber 1 ang tatlong bilang ng Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte at iniharap siya para sa paglilitis. Nakatakda namang magsimula ang trial sa ICC sa November 30.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, Bangsamoro parliamentary election isasagawa sa kabila ng mga insidente ng pagsabog. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Tuloy ngayong araw ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa kabila ng dalawang pagsabog sa Cotabato City kagabi. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia, iniutos na ang paghahanap sa mga nasa likod ng mga insidente, ngunit hindi ito magiging dahilan para ipagpaliban ang halalan. Samantala, maaaring abutin ng ilan pang linggo o buwan ang DNA identification sa mga labi ng mga biktima ng MV June Aster. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan ang forensic team sa proseso dahil marami sa mga labi ay matinding nasunog. Umabot na sa 76 ang nasawi habang 13 pa ang nawawala matapos masunog ang barko sa karagatan malapit sa Coron, Palawan noong Setyembre 9. Sa iba pang balita, iniuugnay sa Baradong Pansipit River ang pagtaas ng tubig sa Taal Lake. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay, nasa 1 metro na mas mataas sa normal na antas ng lawa dahil nahadlangan ang pagdaloy ng tubig palabas nito. Patuloy naman ang panawagan para sa dredging o paglilinis ng Pansipit River upang mapabilis ang pag-agos ng tubig mula sa Taal Lake. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tinapos ni Elena Rybakina ng Kazakhstan ang kampanya sa US Open matapos talunin si world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus 6-4, 5-7, 6-2 sa women's single final. Dahil sa panalo, nasungkit ni Rybakina ang kanyang 3rd Grand Slam title at unang US Open crown.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tatanggap naman si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao ng honorary doctorate sa physical education and sports mula sa Philippine Normal University. Ayon sa PNU, kikilalanin nito ang ambag ni Pacquiao sa Philippine sports at ang inspirasyong hatid ng kanyang buhay at karera sa mga Pilipino. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinabulaan ng drama lamang ang pag-aresto kay dating House Speaker at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Medical report ni dating House Speaker Romualdez isinumite ng Philippine General Hospital sa Sandigan Bayan at sa iba yung dagat ferry sa Indonesia, tumaob, 6 nasawi, 129 nawawala.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na drama lamang ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng pahayag na isinadula lamang umano ang pag-aresto sa dating House Speaker na naharap ngayon sa 7.4 na bilyong pisong kasong plunder. Sa kapihan sa media sa New Delhi, India, bago bumalik ng Pilipinas kaninang madaling araw, sinabi ng Pangulo na hindi siya naniniwalang drama lamang ang pag-aresto at ang mga sumunod na issue kaugnay ng kalusugan ni Romualdez. Matatandaang dinakip si Romualdez o inisyuhan ng warrant nitong September 7 matapos ngang ilabas ng korte or ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya at iba pang mga akusado. Samantala, isinailalim si Romualdez sa independent medical examination sa Philippine General Hospital matapos ilipat mula sa Cardinal Santos Medical Center, alinsunod pa rin sa utos ng Sandigan Bayan. Sinabi naman Interior Secretary John Vicremulia na walang naging intervention mula sa Pangulo kaugnay ng kaso ni Romualdez.
1: Bagong araw, pangunahing balita.

0: PGH Director Dr. Gerardo Legazpi para ilahad ang findings at mga rekomendasyon ng ospital kaugnay ng kondisyon ni Romualdez. Mananatili muna si Romualdez sa PGH habang hinihintay ang susunod na utos ng korte. Naharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 7.4 billion pesos na kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nanawagan ng pinakamataas na antas ng pagpipigil o maximum restraint ang BRICS, ang grupo ng mga bansa na nagtutulungan sa usaping pang-ekonomiya at iba pang pandaigdigang issue kasunod ng patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Sa magkasanib na deklarasyon sa unang araw ng BRICS Summit sa New Delhi, India, hinimok ng grupo ang lahat ng panig na iwasan ang mga hakbang na maaari pang magpalala sa sitwasyon. Binigyang diin ang mga leader kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang protektahan ang mga sibilyan at civilian infrastructure alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations, kabilang ang paggalang sa soberanya at territorial na integridad ng mga bansa. Kabilang sa BRICS ang Iran at United Arab Emirates na parehong miyembro ng grupo. Hinihikayat din ng mga leader ang dialogo at diplomasya para sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Nanawagan din sila na mapanatili ang maayos na daloy ng pandaigdigang kalakalan, supply chains at enerhiya. Dumalo sa summit sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at Indian Prime Minister Narendra Modi. Dumalo rin doon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN at lumahok sa BRICS Outreach Session.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Anim ang nasawi habang 129 ang nawawala matapos tumaob ang ferry na MV Virgo Transport 8 sa gitna ng masamang panahon sa Java Sea, Indonesia. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency sa Basarnas, 108 katao na ang nailigtas mula sa barko na may lulang 213 pasahero at 30 mga tripulante. Patuloy ang search and rescue operation na naharap sa mapanganib na kondisyon dahil sa malalakas na alon na umaabot sa 2.5 metro.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nanawagan naman si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na itigil ang pag-atake sa mga pasilidad ng diesel sa Russia. Ayon kay President Trump, nakadaragdag ang mga pag-atake sa pandaigdigang kakulangan sa fuel. Ginit naman ng Ukraine na lehitimong military targets ng mga refinery ng Russia ang kanilang target.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Unang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 14 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:54.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod,

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Lunes, September 14, tuig 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño.
1: You. Headline.

Sa balita lokal, just here, bawat batas mahalaga ginpatigayon sa siyudad sang Coronadal. 20 ka persons with disability sa Coronadal nakabaton sang libre nga wheelchairs. 360 million pesos nga pondo nakapain sa pagpalapad sang SGH. 22 ka blood donors nangin kabahin sang mobile donation drive angot sa Philippine Civil Service Month. Mangunguma na sa puan nga wala na sang kabuhi sa uma sa Lake Cebu. South Cotabato ginkilala isip outstanding LGU sa crime prevention. Project Lawa kagbinhi nagpabakod sang community resilience sa Malapatan. DMW 12 nagpatigayon sang konsultasyon sa mga barangay opisyal sang South Cotabato. Masobra 180 ka barangay sa South Cotabato gindeklarar nga drug clear. 8 gindeklarar man isip drug free. 13 ka wanted persons arestado sa 16 ka operasyon sang PRO 12.

0: 139 ka mga magtutudlo sa Cotabato hindi makaserbe sa barm election suno sa COMELECT. Sa aton balita, National Philippine Red Cross nagbansay sang halos 800 ka residente para sa World First Aid Day 2026. Pilipinas nagalaom nga matapos ang istoryahanay sa Oman kag Singapore para sa taxation agreement subong nga tuig. Department of Agriculture ginaduso ang pagpalapad sang palm oil production sa pungsod. Sa aton balita, balita sa luwas ng pungsod, anom ginbawian sang kabuhi kag 130 missing bangod sa paglubog sang Indonesian ferry sa Java Sea. 16 ginbawian sang kabuhi bangod sa pagkasunog sang isa ka nursing home sa Chile. Kaso sang Ebola sa Congo naglabot na sa 7,000 nga ginakabig nga isa sa pinakalala ang epidemya sang Ebola sa history. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Gin Patigayon, adlaw sang Sabado sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Ang legislature bawat batas mahalaga. Iniisa ka nationwide legislative consultation kag public service convergence initiative sang House of Representatives. Tinutuyo sang programa nga ipalapit ang Kongreso sa mga pumuluyo sa o paagi sa direkta nga konsultasyon kag pagkuha sang ilaluyag ipalabot angot sa mga ginaduso nga layi kag iban pa nga hilisgutanan nga nakaapekto sa komunidad. Lakip sa mga highlight sa talakayan ang How a Bill Becomes a Law naging pangunahan ni Attorney Cecilio Ducas sang University of Makati. Gintalakay man is Second District of South Cotabato Representative Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang House Bill Number 8342 SGH kag House Bill Number 8627 kaglakip man sa Gintalakay ang House Bill 1060 o 10602 o kon VAT exemption on system losses. Nga gin-explicar ni Committee on Energy Committee Secretary Melanie Anyain. Magluwas sa talakayan, nagpatigayon man sa question and answer sessions, cultural performance kag town hall feedback. Agud mahatagan sang tion ang mga partisipante nga maghatag sang ila suhestyon kag mga panglantaw. Sa hapon ginpatigayon man ang focus group discussions kag service availment simulation kung sa diin nakigangot ang mga partisipante sa mga talatapan sang gobyerno para sa mga serbisyo sini nga ginataniag. Kabahin ang legislature sa pagpanikasog sang House of Representatives nga pabakuron ang citizen participation, legislative consultation kag government oversight. Agud masiguro nga ang mga layi kag programa sang gobyerno nagahatag solusyon sa matuod nga panginahanglanon sang kada Pilipino. Alas 7:30 ang ato niyang atak na nakabaton sang libre nga wheelchairs halin sa LGU Coronadal ang 20 ka persons with disability o kon PWD. Inikabahin sang pagselebrar sang ika-20 nga anibersaryo sang nagdonate nga grupo nga padayon nga nagahatag sang bulig kag serbisyo para sa mga nagakinahanglan sa komunidad. Naghatag man sang iya pagpasalamat si City Mayor Erlinda Araquil sa padayon sini nga suporta ilabi na sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Ang padayon nga pagbinuligay sang nagkalain-lain nga grupo kag mga organisasyon ginakabig nga dako nga bahin sang pagduso sang isa ka mas inklusibo kag may nasuwagon nga koronadal. Sa dugang pangabalita lokal, nakahanda na ang 360 million pesos nga pondo para sa pagpalapad sang Sox Surgeon General Hospital o SGH sa Surala. Isip level 3 hospital kag regional medical center suno kay Senior Deputy Speaker kag South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez. Suno kay Hernandez, 180 million pesos ang nakapainsubong nga tuig 2026 para sa construction sang mga pasilidad. Samtang dugang 180 million pesos ang nakapain para sa masunod nga tuig sa pagpatukod man sang mga building. Lakip sa mga plano ang pagbakal sang duha ka ektarya nga duta agud madugangan ang kasamtangan nga kalaparon sang ospital. Kag naglabot na sa 7 ka ektarya ang kalaparon sini, lakip ang dugang man nga personnel para sa
expectar nga pagpadako sang operasyon. Samtang ginahulat pa ang Senate version sang ginaduso nga lay, bag-o maduso ang masunod nga proseso para sa pag-upgrade sang nasambit nga ospital. Ini ang ginpahayag ni Hernandez sa ginpatigayon nga press con kasunod sang legist here sang House of Representatives sa siyudad sang Coronadal. Kabugusan 22 ka individual ang madinalagon nga naka-donate sang dugo sa ginhiwat nga mobile blood donation drive nga ginpangunahan sang Rural Health Unit o RHUT Boli sa RHU Conference Hall, Barangay Poblasyon, isip kabahin sang paghiliusas sang lokal nga gobyerno sang Tiboli angot sa pag-celebrar sang Philippine Civil Service Month subong nga Setyembre o Setyembre. Tinutuyo sini nga maduso ang voluntaryo nga pagsurvey kag partisipasyon sang komunidad samtang ginapasiguro ang nagakaigo kag luwas nga supply sang dugo para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sa tunga sang mga medikal nga emerhensya, operasyon kag mga insidente. Bag-o ang pagkuha sang dugo nagpaidalom anay sa health screening kag interview ang mga nagpartisipar agud masiguro ang ila kahimsog kag kwalifikasyon isip mga donor. Suno sa RHUT Boli ang kada isa ka bagsang dugo nga nakuha halin sa mga voluntaryo maikasarang magluwas sang tub-tub tatlo ka kinabuhi. Isip pagkilala kag pagpasalamat sa ila suporta ginhatagan man sang RHUT Boli ang kada blood donor sang 5 ka kilo nga bugas. Isip pagpasalamat agud makabulig man sa pagbalik sa ila mga kusog. Naotasan sang kabuhi ang isa ka 47 anyos nga mangunguma matapos suno pa ginatake sang wala pa nakilalaan nga suspek samtang nagaubra sa iya uma sa Sitio Lake, Puguan, Barangay Ned Lake, Cebu adlaw sang Biyernes. Ginkilala sang Lake Cebu Municipal Police Station ang biktima kay Rolly Barnuso Tupas, 47 anyos, may asawa, mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa pauna nga imbestigasyon, nagaspray suno pa sang pesticide si Tupas sa iya mga tanom sang gilayon inigin atake sang wala pa nakilalaan nga suspek. Kaangkon ang biktima sang pilas nga nangin resulta sa iya kamatayon. Nakita man sang mga investigador ang mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas sang biktima nga ginapatihan bangod sa pag-igo sang bala. Na-recover man sa crime scene ang isa ka kutsilyo ginapatihan gingamit sa krimen kag ang isa ka fire cartridge halin sa 12 gauge shotgun. Padayon ang follow-up investigation sang Lake Cebu Municipal Police Station agud matukiban ang identifikasyon sang suspek, motibo sa krimen kag mapatigayon man ang nagakaigo nga pag-arestar. Sa dugang pangabalita lokal, ginkilala sang National Police Commission o NAPOLCOM ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato isip outstanding local government unit in crime prevention sa pungsudnon nga level. Ginhatag ang pagkilala sa 2026 Gawad Ligtas na Pamayanan NAPOLCOM National Crime Prevention Excellence Award na ginhiwat adlaw sang Biyernes sa GSX Convention Center sa siyudad sang Coronadal. Inikabahin sang pagselebrar sang ika-32 nga National Crime Prevention Week kag ika-60 nga anibersaryo
halin sa pagtukod sang NAPOLCOM. Suno sa gobyerno probinsyal ang pagkilala isa ka pamatuod sa padayon sini nga pagpanikasog nga pabakuron ang mga programa para sa crime prevention, peace and order kag public safety. Padayon nga ginapabakod sang Project Lawa kag Binhi ang pagpalig-on sang mga komunidad sa malapatan sa Rangani Province paagi sa post-monitoring kag mga aktibidad sa pag-harvest. Impatigayon sang DSWD 12 paagi sa Risk Resiliency Program Project Lawa kag Binhi. Lakip ang PSWDO MSWDO kag Barangay Local Government Unit ang post-monitoring kag harvest activities sa barangay poblasyon kag Barangay Lun Masla adlaw sang Webes. Sa ginhiwat nga aktibidad, naka-harvest ang mga partner beneficiaries sang 160 ka kilo sang munggo. Lakip ang nagkalain-lain nga utan halin sa ila komunidad o sa ila community gardens. Ginsusi man sang mga katapo ang kondisyon kag progreso sang mga talamnan agud masiguro ang padayon kag ang sustainability sang ila livelihood activities. Bisan pa sa hangkat sa nga gintugas sang 7.8 magnitude nga linog kag Tigmarala, padayon nga ginaatipan sang mga benepisyaryo ang ila mga gardens kag ginapadayon ang ila panginabuhian.

naghiwat sang focus group discussion o FGD ang Department of Migrant Workers o DMW12 upod ang mga barangay opisyal sang South Cotabato isip kabahin sang legislature bawat batas mahalaga. Gintalakay sa konsultasyon ang mga nagapanguna nga programa kag serbisyo sang DMW12. Sakip ang mga importante nga pagsulundan kag mekanismo para sa ikaayos ang mga overseas Filipino workers o OFWs kag mga pamilya sini. Again, sabat man sa mga empleyado sang DMW12 ang mga palamangkutanon sang lokal nga opisyal angot sa pagpatuman sang mga programa lakip ang mga serbisyo may kaangtanan sa reintegration assistance para sa mga OFW nga nagbalik na sa pungsod. Kinutuyo sang pagtalakay nga mahatagan sang nagakaigo nga ihibalo kagiya ang mga barangay opisyal. Agod mas maayos sini nga mabuligan ang mga OFW kag pamilya sini sa komunidad. Inikabahin sang mandato sang DMW sa idalom sang Republic Act number 11641 nga may tinutuyo protehiran ang kinamatarong iduso ang ikaayo kag protehiran ang dignidad sang mga OFW kag ilang pamilya paagi sa dasig accessible kag community-centered nga serbisyo publiko. Naglabot na sa 183 ka barangay sa South Cotabato ang gindeklarar nga drug clear samtang 8 naman ang nakaangkon sang drug free status suno sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO South Cotabato. Suno sa PSWDO kabahin ang nasambit nga dato sa pagpatuman sa mga programa sang barangay, LGU, Philippine National Police, PDEA kag iban pang organisasyon. Tinutuyo sang programa nga pabakuron ang paglikaw sa illegal nga droga kag ang pagsabat sa mga problema nga gintugas sini sa mga komunidad. Sa dugang pangabalita lokal, arestado ang 13 ka wanted person sa 16 ka separar nga manhunt kag warrant operation sang Police Regional Office o PRO 12 sa nagkalain-lain nga lugar sa rehiyon. Adlaw sang Miyerkules, tatlo sa mga naarestar ginakabig nga top most wanted person samtang napulo naman ang other wanted persons. Lakip sa mga kaso nga ginapangatubang sang mga suspect ang murder, rape, attempted murder, qualified theft, estafa kag pagbayular sa mga layil batok sa illegal nga droga kag pusil. Suno sa PRO 12 ginpatigayon ang mga operasyon paagi sa intelligence gathering, warrant verification kag koordinasyon sa mga nagkakaigo nga otoridad samtang tatlo kaiban pa nga warrant operation ang ginapaidalom sa court validation matapos matumod nga ang mga subject nagtaliwan na nga may valid order of release kag nakahatag pa sang piyansa.

Sa dugang pa nga balita lokal, nautasan sang kabuhi ang tatlo ka residente samtang 13 kaiban pa ang pilason matapos ginluthang sang mga armadong lalaki nga ginapatihan supporters sang isa ka political party sa Barangay Bagua 2, Cotabato City gab isang Domingo pila ka oras bago ang ang Bangsamoro parliamentary election subong nga adlaw. Nagtugas ang malaparon nga panic sa mga residente ang sagunson nga lupok halin sa automatic rifle sa lugar. Ginkumpirmar sang Cotabato City Police Office kag Barangay Bagua 2 Chairman Fahad Singh ang insidente dalawa ka oras matapos ang insidente. Nasuno pa tatlo ang ginbawian sang kabuhi kag 13 ang pilason. Lakip sa mga pilason ang city councilor nga si Maruf Ayunan Pasawiran. Pagsuno kay Singh nagpadulong siya upod ang pila ka barangay tanod sa isa ka bulutuan agud hibaloon ang report angot sa presensya sang mga armado nga kalalakinan sa palibot sini. Apang gilayon suno pa nga ginluthang sang grupong armado sang assault rifles. Nagtugas ang kamatayon sang kamatayon kag pagkapila sang mga biktima. Suno sa pila ka residente posible may kaangtanan ang insidente sa BARM parliamentary elections nga pagahiwaton subong nga adlaw.

0: para sa ulihi nga balita lokal. Kabug-usan nga 139 ka mga magtutudlo sa Cotabato City ang hindi makaserbe sa pinakauna nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pag-aislan sang Special Electoral Board sunod sa Commission on Elections. Sa final testing kagsiling sang Automated Counting Machines o ACM sang Sabado, ginpahayag ni COMELEC George Garcia nga islan ang mga magtutudlo sang mga pulis nga ginbansay kaginhatagan sang Election Officers Certification. Dugang pa niya ginaimbestigaran nila kung nga hindi makaserbi ang mga magtutudlo. Paathag niya sa idalom sang election protocols ang mga magtutudlo nga hindi makatambong sa final testing kagsiling sang ACM ang islan sa mga miyembro sang Special Electoral Board kag hindi na pagpahanugutan nga magserbe sa adlaw sang eleksyon. Samtang duha ka magtutudlo sa Llano del Sur ang hindi makaserbe matapos nadiskubrihan nga may malapit sila nga relasyon sa mga kandidato. Subong nga adlaw, ipatigayon ang pinakauna nga parliamentary election kung sa diin magapili ang mga butante sang tiglawa sa 80 ka puesto sa Bangsamoro Parliament Government.
1: Balita Nasyonal.
0: Madinalagon nga napatigayon sang Philippine Red Cross o PRC ang World First Aid Day adlaw sang Sabado sa Baseco Compound, Port Area, Manila kung sa diin halos 800 ka residente ang nahatagan sang dugang ihibalo angot sa husto nga paghatag sang first aid. May tema nga First Aid in Migration Context. Nakasentro ang aktibidad hindi lang sa husto nga pagpatigayon o paghimo sang first aid kundi lakip man ang pagprepara sa mga Pilipino nga mangin mentally, emotionally kag physically prepared kung maglungtad ang isa ka emerhensya kag kalamidad. Tinutuyo sang programa nga pabakuron ang ikasarang sang komunidad nga pwede maka-experiensyar sang displacement, evacuation, travel, temporary shelter o kung emerhensya sa palibot. Kabahin man sang tinutuyo sang PRC nga himuon mas hapos kag accessible ang paghatag sang husto kag praktikal nga ihibalo sa first aid sa nagkalain-lain nga komunidad sa bugos nga pungsod. Suno kay PRC Chairman kag CEO Richard Gordon, importante ang life skill. Kag ang nagakaigo nga ihibalo sa first aid ilabi na sa sitwasyon nga nagapanginahanglan sang gilayon nga first aid. Suno pa sa PRC ang isa kahanda kag may nagakaigo nga ihibalo nga komunidad. Importante nga susi agud mapabilin nga luwas ang kada Pilipino ilabi na sa tion sang kalamidad kag iba.

0: naglubog ng Indonesia na ferry sa Java Sea sunod sa mga otoridad. Magluwas ni 130 katao ang padayon nga ginapangita matapos madulaan sang kontak ang Virgo Transportation Ship. Kadungan sang malain nga panyempo, nagabiyahe halin sa Surabaya ang ferry padulong sa South Kalimantan City, Indonesia sang Banjarmasin kagulihing agin report nga yara sa 100 kilometers south sang Banjarmasin. Sa kabug-usan 213 ang pasahero kag 30 ang crew members nga sakay sang nasambit nga salakyan pandagat sang naglungtad ang insidente. Ginbawian sang kabuhi ang 16 ka tawo sa naglungtad nga sunog sa isa ka nursing home sa Chile. Suno pa mga elderly residents ang nabiktima sa isa ka home care nga masapuan sa Arica o Araucanía region. Pila ka mga elderly man ang nagdalagan sa mga balay bululngan matapos nga nakaangkon sa pila sa ilang mga lawas. Naglabot naman sa masobra duha ka oras bago na tapna ang kalayo. Samtang ginahibalo pa sang otoridad ang rason sang nasambit nga sunog. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, naglabot na sa 7,000 ka ang tala sang kaso nga naigo sang Ebola virus sa Democratic Republic of the Congo. Kung sa diin ginakabig ini nga pinakalala nga outbreak sa history suno sa lokal nga gobyerno sang Congo. Halin sa 7,022 nga aktibo nga kaso sang Ebola, nakatala man sang masobra 3,300 ka casualty ang nasambit nga sakit kaga sa karon ginabulong ang 837 katao. Ang nasambit nga outbreak tugas ang Bundibugyo variant nga isa ka virus sa nasambit nga rehiyon. Ginabulubanta 15,000 katawo ang nautasan sang kabuhi tugas sang Ebola sa nagligad nga 5 ka dekada sa Africa. Hindi makalaton paagi sa kontak sa mga bodily fluids lakip sa mga komplikasyon man nga tugas sang sakit ang severe internal kag external bleeding kag organ failure. Sa karon wala pa sang aprobado nga bulong o vaccine batok sa Ebola, apang padayon naman ang pag-research sa mga eksperto agud nga masolusyonan ang nasambit nga balatian. Amoy ato ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI. Balita.
1: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansa.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes tira sa imo abiyan. September 14, 2026. Welcome gid sa ato niyang programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus.txki. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Today is BARM elections. Yan, tuloy na gid, no? Ang pinili ay sa rehiyon sang BARM after sang mga pilaman ka postponement. Salamat sa Ginoo, no? Nga matigayon na gid ang pinili ay dira sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Amo ning pinakaunang parliamentary elections nga igapatigayon sa kaiping naton nga probinsya kag rehiyon. Ipagpray gid naton mga kabiyanan, no, ang pinili ay dira sa BARM given sining mga nauna na nga mga ginbalita ni